Mangudlaw mo nga tato. Tato puskesmas batuda mahiimatoa olta o panyakit tolati. O delo matolopulali mololota. Panyaki buti ngo inda mola mo oombita. Tidio po tau buti bolo hitupatupala o ditomola o diamain. Ikapala lo puskesmas to batudaa yulin hida lo otanggulay o wololo panyaki tolati buti puskesmas mahi imatoa waw mahi porawatia wano bolo wolo tama ilo tolati tohungola iati. Hipolahe o dekambungu may morawati olo pasieni. Wau may mongotota wano bolo wolo ta ilo empitalio. Alihu dilamalo tapalalo. Pohilelio odela yanti uhu amo ponapuru wanu bolo woluo ungala uma ilo panyakito lati. Alihu mahu a oune malio wau diduma omo oombita. Mungulamo ngotato dongko to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mongon rulawa mangota to. Udonggo wade-wade ta polo dulahe odie to umahilungolo lo tambati to kabupaten Lohulondalo malo susah mo otapu taluhe beresi. Tunggulo tato bandayo pobo ide malo kalaja helumo wolopede AM kabupaten Lohulondalo umahipo depi-depi tataluhu. Ita ualo bandayo pobo ide to kabupaten Lohulondalo sulfikar usira lo otanggulai pamalenda uwali-wali to PDAM mahipo depi-depi tataluhe beresi. Sabu mohelu ngolo lo desa malo susah mo otapu taluhe beresi. Tunggulo tato bandayo pobo ide ma piladuli. Sabu mamo data ta hiwatia umalo susah mo otapu taluhe beresi. Nago pohile lio odeka mo aami umai isi-isiali uaudila mo palongo to umo pobu. Udulahe donggo tingga-tingga odie. BPBD mamo kalaja helumo wolota okalaba. Uhi podepi-depita taluhe beresi. Mongodulao mongodato. Habali botia, ju, tanumai lapato. Udilamo patato, maapu ode mongodato. Utilala to bahasa, bolo pohileala potunua potuhata. Wau utilala to lo iya, ente bolo potunua lo mei amiatia. Watia tehas di Daniel, bolo mei odu ola po'o data. Inde bo'o ditopo, watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.